0: la paloma vazia, infer la paloma vazia, coach la paloma bana kato ju, fir problem no chin ju, fir to game chi chosim chacha men dayang tang chacha na ando to problem mama no chin ju kasa.
1: Bakshi sir, kasa ni ram baksa ngati college, ne government degree college kargili kang juk sedu ngati pruvas bisumla yang spa se chau ya yang spa stel tap chau dun sam chi chacha inzele dun sabini, yara chi thong sa dari ngati kargilo kargilo na prun phin se phista ngata ngatu game chiyot na kato dyang nu kato khel na kato ya ngati high altitude ka jam problem chi den digam ta bakshi sir
0: na ngati na college sabdir khashmet pana matangari denda chatpin misal gari college sa gari university sa matang chatpin mara dare ju ngati college ka jo baki college pase acha khasa facilities dare sports se dare mana gala facilities so indoor stadium ngati dare ne ju baki domain ma outdoor phyang ati thik tha ground equipment na left se ju acha na ati phun la jo main project ka dare har game coaching jese apna academic ke den den nambo yambo yambo coaching ang ati chain ju kasa to de main po de khuni graduations po yambo yambo khun la national state ke ta se national international sapa ati phun la se phya mo ka cha jya chana college ka zerbi nende ju achi session matlab jaise camp dulcha hafta chi ki camp dulcha coach sanga chi alag alag coaching bahar na khun se khun la coaching ta jaise boxing ya na boxing na ati jana khur ka sai pana contact bas boxing ka cha dene baad jya boxing game sanga ngate coaching khoma ngati ngati game ya jese ngari game volleyball ya ngare coaching ta cha auto system chi chose phun la apne padhai ke sath matlab ne saag zar bhai ambo ambo khon la game ya chi personal game har koi player apna apna personal game option jo de game ul la sa ambo ambo training ta se khon la aage ja ke matlab khelne ka matlab state level ya national university level ka se mauka thoba jo dasan sa pa chi college ngati college kana jo Mahmoud International Mahmoud National Sapas se sendekan chichis international sap bhi wahan se son se majwa kasa
1: di diri na probas bhi sun hasar pista la fairis mos national lang son se ya international lang ko se na kato mati probas bhi sun na bahiri de prun national level ka se khanon ya international level de prun nyam bu kho barabari ki atuk shikhen la sar chang
0: de pero de chine je ngati di ka high altitude is ba se chasek ke matang high altitude yang se cha khone ang na baki other state nam computation chi to cha na ju mati den de chos son pata di ka jaldi ngatang de se ngal cha cha me ta ju kyunki ha ek to ngata oxygen kami hat se tan ka fing ngatang de magar ngati player un jare and na high altitude pe practice tan se ju kafi mana stamina dane tu ja jahan tak ni khayal ang kyunki ngas di research recently high altitude sports training kachiyot pinjya chana pata song king ati jane an duk se jab bahir team china delhi team china ya jammu team china se ana jo ati phuni performance manar gala lo se nu ke kyunki ek already thuna stamina ke dane on jya chana dos kafi farak chen nu jo baki na ati high altitude is thapsing ati dikkat re on jya mara dene ngal chas na dene chachas na ya jese phok na ka to jaldi recovery mein chacha sun de type gama aur gunla to chen ya magar baki de den na san bahel se na ata sasi fayda de chen de ka sa
1: am bakhshi sa ye res lekin ar gelamus ka sa sa ni ar da cha mun na dering ata hasla shes puna ata lekin na sa sa su hasa shes puna nyam bu yam bu di sport cha yo cha dun la bin cha ata cham chi khap chen chi du sa bakhshi
0: ta dare ju spera dare technology so mobile so mangmo mobile ka lagai so se dare mobile gaming se mobile ka aajkal bahut se games so se bahut se logon ka kafi nuksan ang so se jo ha ta don phang se agar natam practically na to game chik se na subah sham rang routine chik jak na jo ek to physically fit ang lo se jo dusra khura fayda chik khuri ja game chi chian duk se age safe ya mauka che jo ya chana jane stacha jese ngati kargil andar cricket mamur se jo ha ngazer jo cricket ang se thik ni magar ngazer game chi chi ang se na thik ni jese ngati cricket se khan
1: wale
0: chik chik len cha jo yala en jo taki kho usi jane line pe ko age che mauka che jo main ngati jo sik che jo mamus cricket ang se nuk dikane volleyball ang se nuk football ang se nuk dikane aisa ki ang se nuk chana do chang ne chame jo jana jana game chik ching ka duk na kho age kho den training ta game dule de pura training bana kho age kuch maqsad chika kho lebet jo ta game jo pana na ya na sabse ya na sabse chana khashi chame jo chana ni de zer bhi matlab pe jo game chik